ba jamm ngeenam neug ñax mo leen di nuyu tay ci ngone neug ñax bëggaloo